Ayishuba njalo ke witness of God ithawu ngithobe baba ubuhlungu obusenhlizweni yami sekwanele ngiyacela ukuthi ke uze ungiphumuze awake isuleke izinyembezi nkosi yami ngiyazi kuyaduduzeka ke nomama Thizulu engomeni ebikade icelile kanjalo nojikelele siyazi ke umama Zulu ngeviki elidlulile bebefihla ke laphaya umfwabo ngiyathemba ukuthi ke le ngoma yamqinisa kakhulu yamduduza ukuthi awu nkosi mawuze ngithobe phela awu enhlizweni yami nakuba kubuhlungu kwanxusa kuba ngithotshwe nguwe siyabona ke lapha usebuyile ujikelele uthi uyabonga kakhulu ke ngengoma uthumela kama emoji athandazayo awu 3 futhi ke ubophe iqini intathu elikayise lentodana elikamoya engcwele siyabakhulu ke wejikelele emdeka kunene sesodlala ingoma yokugcina okungesiyona yokugcina yokugcina kulezi ecelwe abalaleli but ke sekhona lezi eziwu-4 eselizingakacelwa kahle kahle ingoma esoyidlala njengamanje ileyana kathobekilo yawuthobekile ethi ke wangithula umthwalo iyona ngoma ekuyiyona ke esele njengamanje engomeni ke bezicelwe abalaleli ya iyona ke sele kodwa ke esasele ezingakacelwa ziwu-4 njengoba ngishilo laphaya ngathi ke ikhona leya ngoma kaNontokozo Mkhize ngathi ukhona uLungelo Hlongwane ukhona uXolani M ukhona uWise Benosibo insizwa zakhona le Mgungundlovu lezi uWise Nosibo bakhona kodwa kufuthi yokugcina le kulezi eziceliwe kulesikhashana nje ngikhona ngihleli nawe zisazosala ke lezi ziwu-4 sibone ukuthi abalaleli bayangena yini ukuzicela noma ke zobe sesisala kanje zingasacelwanga kodwa nje manje siyodlala leyaya kuyiyona ke ecelwe abalaleli ngithi ke eyokugcina kube kungeyona eyokugcina wangithula umthwalo ingoma kathobekile abayicelile ke icelwe laphaya uSikhumbuzo Mkhize kanjalo ke no Black Friday bobabili ibona abayicelile ingoma Black Friday noSikhumbuzo Mkhize thobekile akasimdonse esho kanje

0: kodwa mina ngisalangile.
1: Yeah, sabakhulu-ke ingoma emnandi khulu esiphiwe Master KB hamsana-ke lapha nonkosazana Dotha uthi-ke baphi na. Oh, ngiyafisa ukwazi ukuthi iy'nyawo zabo zikuphi, ngabe zilapho yini ezulwini, noma zahlwithwa indoda bomnyama, zahlwithwa usathane ukuze bengafinyeleli kuwe Nkulunkulu. Siyabakhulu-ke i-gospel nale siyakwazi ukuthi-ke sidumise futhi-ke ngayo. Umehluko nje sekuhluka ama-beat, kodwa-ke sisashumela lona izwi likaNkulunkulu. Sihamba kanjalo kwana 7.6 FM challenge imizuzu eyishagalombili ngaphambili kushayeke u-22-3 kuzothengwa 22-3 zobe sithi hashtag sisika elijikayo. Makhona ofisa ukuba khonzela uzobe uthi hashtag sisika elijikayo bese ubathatha-ke ngendlela ofisa ukuthi-ke ubathathe ngayo. Mina ngobe sengibabiza emoyeni mazithi-ke 22-3.

0: kumundlovu FM.
1: Hayi ngiyajabula ngibhuti, ngiyajabula mbamba. Ngiyeva phela mina kathi na bhuti sithena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni. Yalo mina kathi mina kwathiwa mina umswati mbamba. Mina kathi njengabani bakwabito emsakatweni. Hayi bu kahle mina. Hayi ngijabule mbamba ebhuti, ngijabulile nami sengibito emsakatweni. Hayi ngiyabonga bhuti wami, ngibonga kakhulu mina kathi. Njengabani bakwabito emsakatweni.
0: Ongumundlovu 107.6 FM.

Ya siyabonga kakhulu ke balaleli bomsazi mgundlo of FM. Ya sekuphele sona isikhathi kodwa ukusakaza kupheli kodwa isikhathi esiphela nje ngoba nami ke sesingiphelele sekuphoqa ukuthi ke ngisondele ngakuwe ngivalelise ngisho kamnandi kakhulu ke ngithi ke mina nawe sesoze sihlangane ngaleli yalanga sohlangana ngalo leyasuku fisela kusuku oluhle omama bezokhuleka behambe kahle ukukhuleka enkonzweni zangolozini nabazovuka bemsebenzini behambe kahle bebe safe mowazi ukuthi uyosebenzisa public transport wenza isho ukuthi uyashesha ukuvuka kuze ke ukhave isikhathi emsebenzini. Selisho labombana ke lesithathu mina nawe sengithi ke bye bye sohlangana ngalo ke leli yalanga usekhona ke u-Ethias Nhlanhla mntakamlozi uzophume ngomnandi kakhulu la esephiwa ke uLondiwe Siphenxe Malo amethi ke yeke ubuhle bokukholwa. Ake siphume ke ngayo kuLondiwe Siphenxe Malo. Bye.

Ivumeleke yabemlaleli ngivumele ngane kababa ngaliphi imbuleli ngithi sikusile mntana umuntu sikusile ngane kababa yibakithi kwaphinde kwasemgundlovu yibo namaphethelo.

Ngiphimbo lami mntana umuntu ngiphimbo lami ngana ka baba ngisho ngithi wangena ke unhlanhla ngane ncane ka 8 years umuntu kamoloyi webalaleli yebo yebo bakithi kulesine lohle kuntatha kusekuseni ngingena nje ho bantu ka baba ngingena zinsuku lezi singamashumi lawa mathathu 30 kuyona lenye ngasikhombisa isiphela nje uJuly iphela lona bathuntulikazi molwe.

Le yibuya ngane zakwethu okwaphinda kwamnandi ngendlela esimangaliso. Yibuya nengane encane ka-8 years uNhlanhla lomntaka mloyi. Uma ngilijabula leli buya ake ngisho ngaliphi imvuleli ngithi ingani sibonga ukuvuka.

wangena wabhala nawe mlaleli lodwa lo mlaleli angazi ukuthi akayibhali ngani ukuthi ubani obakithi kodwa mlaleli awuzibhali ngani ukuthi ubani wena ubantaka baba uyaphindwe ebhala lo mlaleli ngane zakuthi uyaphindwe ebhala lo mlaleli uthi amen amen komama bomkhuleko amen komama bomkhuleko hamba nabo nkosi izindlela zonke amen amen amen komama bomkhuleko hamba nabo nkosi kuyindlela zonke angazi ukuthi ubani lo mlaleli uyazazi.

Wopha sophi imbodla yekati ngiyakutshela mntana omuntu. Wopha sophi imbodla yekati uma isithi singakhetshwa. Mawu.

to get a hold of us. Umufuna ngempela ukuthi uxhumane nathi. Kuzomela ke uyithathe le number. Bese ke uyafona. Umufuna ke uzodinga ukuthi upresse lawo ma numbers kwi sequence enginikeze ngayo uma ufuna ukuxhumana nami. Ngama manje akwazi uba ne-desire nokuthintana nomfundisi umfundo Christian. Bese uthi kodwa ke uzomfonela noma ngaba yini.

esinawo akhulumisa kakhulu abafana ngoba laba abafana bakhona njengamanje ibona bawobaba bakusasa and ibona esithembele kubo ukuthi ibona mhlamba bayoshintsha nesimo nje esiphila ngaphansi

0: njengamanje ibona ba obaba bakusasa and ibona esithembele kubo ukuthi ibona mhlamba bayoshintsha nesimo nje esiphila ngaphansi kwaso because siyaqonda kakhulu ukuthi intombi ikhona indawo yabo labe kwazi ukuqeqeshwa khona ukuthi iwodi newodi ayakheke ayikhule iqonde ukuthi bazoba obaba baqotho kusasa
1: kune ingcinamba ezidina sesidala ukuthi indoda ayibuke.

0: siya ke umuntu ohleka kakhulu so ngalesikhathi uma ebabaza ukuthi le ingane zithwele ine velaphi athi yena angazi abesabheke phansi siyofika ke siyesindwa sivele esikoleni siyethula impahla la siyibeke phansi athi uma ngiphuthumeni bantu bami velaphi le mpahla sithi thina sithe sidlule esitolo ekhetha noma kabhola Uyibona ibheka phansi into kazikasodlozi ukuthi awu baba kalinda usasho ngani Uze ngani ukuthi kuyaphela ukudla Umzumfo kacoca ethi kumele kuze kushiwa Yabona ngikhuluma ngendoda eyayingenako okuningi ubaba nje wayengenako okuningi hayi kodwa ukudla Hayi makuthiwa kunomuzi wakudliwa kuona lapha ekhaya kwakumuzi wobukhosi noma ubabe induna nkulu kwakuhleli kuvutha umlilo iketela lalibekwa phezulu ekuseni bese kuthi intambama noma during the day kudonswa malahle uthola ukuthi iketela nje lihleli lisemalahleni liyashisa kwangena umuntu kufudunyezwa lamalahle kuthelwa itiye ekuseni mawuvuka into yokuqala kuyoshanelwa ekhishini kishwe inkuku kusindwe ngoba kuzongena abantu la ekhaya noma ubani akuphunywa kungadliwe la ekhaya
1: Thixo akunangqaleko
0: sithi namhlanje kulabo baba bangathatha intweni kulabo baba baqondayo ukuthi this one is mine lo owami lo msebenzi ngawunikwa amazulu iyona nto uNkulunkulu angihlonipha ngayo le to love protect and provide sanibonani madoda

Wagiotwa ngifundise abantu besifazane nganyothi uma unobaba noma unomyeni ozamayo ungamdiscourage mbonge nangokuncane akuzamayo.

bengizolithola bengizoyielaborator le ethi indoda ibongwa nangokuncane ekuzamayo. Ngibakhuze futhi nabe sifazane abasemathubeni amakhulu kunendoda. Iqiniso lithi akulotsholwa umuntu wesifazane kahle kahle, kulotsholwa insebenzo yomuntu wesifazane. Into nje eyadala ukuthi kukhishwe izinkomo ngomuntu wesifazane yingoba kwakuthiwa njengalokhu uzothatha ithuluzi esisebenza ngalo, umuntu okhamanzi la ekhaya, umuntu olanda izinkuni, umuntu olimayo ohlakula amasimu. Ushuthi ke mawuthatha yena na ufuna yokwenzela lokho, ngoba ke usuthatha lo muntu osenzela lokho, sinika indlela ezokwenza kube lula nathi ukuthi impilo iphinde iqhube. Ngamanye amazwi, insebenzo yomuntu wesifazane solo yaba khona. Njalo futhi ayifuneki indoda ethuswa ukuthi umuntu wesifazane usebenza kakhulu kunaye. Into wawe uyilanda vele, wawuyolanda kona insebenzo.

yabona ke abaziyo kunendlela esingena ngayo sizishayine impembe zethu ngizongena ngayo leyo ndlela lapha ya after 11 ngenxa yokuthi isikhathi sethu siyisalimala okwamanje ngifuna nje ukulongihambe nawe ngithi mina unguNkulunkulu ukukhonzwa zama ungayeki sihlonipha obaba sihlonipha amadodana sihlonipha amadoda sihlonipha abanikazi bamaphupho abanikazi bamakhaya

abazali bethu bayathukuthela ngesikhathi senza izinto ezibhedayo emakhaya. Abanye bakhuluma kuze kweqe. Namhlanje impilo zethu zimindawonye ngenxa yamagama akhulunywa abazali. And lawo magama aseyifa isiqalekiso, simbi isiqalekiso ngoba siba ukhondo. Into egcina seyakhele emndenini, engaselula ukuthi iphume seyidinga umuntu ozoyelapha ayikhiphe ngoba njengoba seyitshaliwe seyi

0: ukhona uzokwazi ukulungisela kwano no Dr. Lee M la uzokwazi ukuthandazela amasishane. Inkinga yakhe laphi ndoda?
1: Hayi ke ayikho
0: inkinga. No, hey, musukufihla khona lo ukufihlayo. Funa lo ukufihlileke manje. Yini le uyifihlile ngoba manje khona lento le ifanele ngabe siyayiveza la. Noma ngabe ufanele uyayiveza kodwa manje lokhu uyifihlile. Kunesiqalekiso sikubambile.
1: Hayi ngeke. Akukho
0: kwamanje. Akukho kwamanje. Eh, uyakufihla.

0: yini le uyifihlile ngoba manje khona lento le ifanele ngabe siyayiveza la noma ngabe ufanele uyayiveza kodwa manje lokhu uyifihlile kunesiqalekiso sikubambile
1: angeke akukho
0: kwamanje akukho kwamanje
1: akukho kwamanje
0: uyakufihla
1: akukho ufina khona ukufihliwe akukho kwamanje akukho
0: right
1: right up
0: yeah.

0: Ulapana e Professor Nyembezi umakhelwane uthi nino ucela nje ingoma ka Stanley Looper ethi nje time after time. Nangola intshebe lapana lombo etafuleni uthi nje uyayidlala ingoma cumcum ngiyakuvuma ezethu lezi eyindala ake sithathe nangumlaleli before nasiye lapana ohlelweni lakhe lapana Prophets Magetogetos semani sabona. Yey, ngiyaphila ngane kwethu, njani wena?
1: Khona ngikhathaza okanzama nje la enkethini ingoma
0: Ora jagule wewe siyane wonje magama ngxile ihora lesishiyagalombili ezoze kubuka nje kufakele ingoma manje khona nje lolu hlelo saphuthuma kulona ngalawa engane yakwethu. Danke siyabonga. Ora jisibonga lapha kwinsizwa lapha nkathazo vuwanzamo lapha Hanville enkitheni futhi nje ucela ingoma ka Dubi Gray Loving Arms. Orethe imzuzu manje noma imzuzu manje usomunye osele bangumba lapha ihora lesishiyaka lombele ngokhohla kusuka manje kuya 8:30 bazobe khala phana Prophets Magetogeto yamthana nokumkani mina nawe ngizobuya nje ngale kwagamanxa nje kwehora lesishiyaka lombili sobese sidonsa ke sesolibamba lapha ihora lesishiyaka lolunye sesivala ngembona la uJerry Qwaba uthi nje no ngikhona e14

0: angazi ukuthi ubhajwe kuphi wena angazi ukuthi isiqalekiso sikubambe kuphi kuphi la izinto zakho khona ezimkhona ikuphi izinto zakho la zibhajwe khona ngifuna ukuya kulapha
1: baba ukuthi isiqalekiso awulapheki into efika kuwe idla kuwe fana uzuyikhumule eqala wena owezwa into ekuthiwa ubhathime ukuthiwa before
0: wahlume
1: walahle ngubo yokunciba ngoba
0: yayisiqalekiso
1: yona bonke ababeyigqoka kekho wayebona so ukuza lapheke kwadingeka ipoint of contact impahle ethize babukumkani
0: angibathathe prophet angibathathe lesi
1: ngesiqalekiso
0: ngesiqedebe
1: mina ngiyasaba isiqalekiso babukumkani
0: usamoyini sawbona
2: yho sawbona
0: ninjani baba
2: ngiyakufisa ukubukumakhetha kade nginenkinga ngoba ngiyabona ngabe ngiphophezele ukufana ngiyenzeni ikhamo ngingi
3: Hey, akuzwakali nje Nhlobo. Angazi ukwenze njani. Yebo sabona?
2: Yebo, bengisungu andawa ngikunga ngine sibopho esingithwele esingithwele esingithwele
3: oh unesibopho
2: usilana uanti wami ngimbuza
0: right angazi ukuthi kwenzakalani asizwa lapha kayanda sizama ukuthi nje simthole kodwa ngiyabona ukuthi uline wethu awulokhuzi neze neza asesithathe lona usamoyini sabona ngicela ukuthi usithole lento ngemoba
2: Siyabonga.
0: Siyaphila njani baba?
2: Yebo, siyaphila khona nkosibonile.
3: Yes, basibonile.
2: Yebo. Mama le nkulumo ekhulunywa ubaba lana ingivalile. Angazi kwenza lutho. Yonke imali iyafika ngiyiphathe ngesandla. Uma ngingakhipha angithi ngizama ukubeka imali ayibekeki ngicela
3: ngikhipha. Ungathi sa alsa la isifweni sakho.
2: Ikona ngiyangulala lo nto leyo.
3: Une pain ekubulalayo i lifeweni sakho sa alsa ne.
2: Yebo
3: baba. Baba ilento eyafakwa kuwena edli imali yakho yangizwa. Lento engiyizwayo eyafakwa kuwena iyona edli imali yakho le ezenza sa alsa sometimes ngathi iya move yazo.
2: Ngoba kumfuna ngimuntu ophetho izinto.
3: Ngicela baba uzame kungibona. Ngicela uzame kungibona noba kunini ngikusize ba.
2: Yebo, kukhona ofisi ethatha lakho ba.
3: Angiza baba.
2: Ngithi inamba le yakho le ekuyona eyase ofisini ngingakhuluma nofisi
3: yasemsakazweni lekhehla. Ngizoyikhipha baba ungakhathi ngicela ulalele umsakazo ngizakusiza baba ngoba ngiyayibona lento efakwe kuwena. Uvuse abanye bazothi umdliwa abanye bazokudlisa inkamba bathi twas kanti uvuselwe lento phansi.
2: Okay,
3: ngiyabonga ngiyazo wabonyo.
0: Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Asiqhubeke kanjalo ke sikhuluma ngesiqalekiso ukuthi baba uProfet Magetja Gejja
3: 033 na 342 3970.
0: Yes, asigijime sithathe nalona. Someone sabona?
2: Yebo sabona baba.
0: Niyaphila baba. Siyaphila baba. Usinondaba ezethu baba uProfet Magetja Gejja sikusiza ngani baba? Usekhona? Angazi ukuthi wenze njani asike asithathe nalona futhi seze ukuthi utheni Usamoyini sabona Angazi noma ulayini wethu igcumisa noma kwenzakalana Usamoyini sabona Siyaphila mani njani
3: usiqinile mama Msakazi
4: Ngiyaphila ukhuluma nomama uzuma kwaGizibusho
0: Yes mama uzuma okay
4: so Baba nginenkinga kakhulu yasebantwana bami Hayi angikwathuli nje kahle.
0: Kwenzakala
4: ngoba. Lo munye baba ngisenze angazi wafunda impela esikoleni kodwa manje ngibona nje manje ndaba umsebenzi manje ukuma umsebenzi ngalokuthi nje mhlawumbe akaba umuntu mhlawumbe ozokusiza hayi uvela abantu into

0: ikhaya
1: embalekisayo makufanele athole usizo kusho ukuthi lokho iopposite yakho unenkinga engafuni ukusuka kuyena. Uyangizwa ma majority abantu abaningi abana leyo nkinga basuke bebanjwe imimoya yabantu abaningi abangasekho okuyibona abadlala lowo moya wobumnyama. Uyangizwa ma lo unamehlo neindlebe uyezwa manithi niyamsukumela lo muntu ugijima vale kuqala. Ngiyacela ma uzame ukuphusha uma nqaba ngicela kufike wena sizomsiza through wena ngoba umntwana wakho lo mama yezwa nawe okhulu lakho vele kunento efanele iqaqwe khona. Uyangizwa mama? Yeah, okhalweni lakho ma. There is why sometimes naluluzwa lunokushisa. Sometimes uluzwa ngathi luyanqamuka ngathi ugobe kakhulu nesingemuva sakho. Uyangizwa ma? Unjengomuntu ongathi uno enento ekuthi umeqo udinga ukulungiswa kwa wena ma lento indala yahlala kuwena. Ngiyacela uzame ukuthi uze ma.
2: Siyabonga mazama ukusuka mama ke usukumele umntwana wakho. Ubaba ngicela ukuthi uzowakhipha ama details khona manje. Asithathe lona oyedwa ngoba ngifuna silapha kusombululo njengamanje ukuthi silungisa kanjani lento baba umprophet Mageja ngoba ngiyakholwa ukuthi yonke into osukuyibonile usukunaso isombululo sayo ukuthi leyo nto ingalunga kanjani. Akwenzeki ukuthi ubone inkinga bese ungaboni isombululo ukuthi ingalungiswa kanjani. Ngithathe le kube wokugcina naye. Usebenzi sawbona?
3: Njani?
2: Siyaphila njani? Siyaphila.
3: Yebo.
2: Ukusiza ngani umprofethi?
3: Kenga izinto zami nje zivalekile akuvuleki lutho ngifundile ngaqeda kodwa umsebenzi angikwali ekhaya abantu abadala bayasebenza but uyazi ukuthi akuhlali muntu
1: kwazinakwazinasicalekiso sidle indonga.
3: Yebo
1: kulungile mawami. Lalelisi semsakazweni manje ukhipha isombululo uyezwa isikhathi sami sesiyangishiya ngizokhipha isombululo khona manje.
2: Right ndabe zethu ba asikijime sise lapha kwisombululo ngoba siyazi ngeke sibathathe sibaqede kodwa into ebalulekile kakhulu ukuthi siyilungisa kanjani lento ngoba umonakalo lo ongena ekhaya
1: amanzi angena njengamanje angithathela amanzi ngeglass. Uyangizwa babukumkani? Bese engikhela ikota ye teaspoon. Uyangizwa babukumkani? Because mawuzoshintsha isimo esibabayo usishintsha ngani? Ngento emnandi. Mawudle into ebabayo wenze njani? Uphuza into ethize ezodambisa leyo nto babukumkani. Ngicela wonke umuntu njengamanje babukumkani enze isiqiniseko sokuthi ubambe amanzi bese ekhala le teaspoon lashukela alifake phakathi emanzi.
2: Ushukela nomsawuthi
1: ushukela. Ushukela baba. Ngicela kube ushukela. Because sizoshintsha from a bitter to better. Uyangizwa babukumkani? Sizoshintsha from a sour uyabona to sweet babukumkani. Ngifuna uNkulunkulu aguqule isimo njengamanje. But ungakhohlwa babukumkani ngisazokhuluma ngale nto ngithe isiqathiliso siyagqoka. Vele sivithiza ngisho umuzwa. Uyazi ukuthi kunemoto egugile kodwa inonyaka owodwa babukumkani. Enye ngathi idliwe izinja. Uyibona imoto engathi idliwe inja babukumkani. Iyintsha sha. Kodwa isiqalekiso siyilandela. Asinandaba isiqalekiso ukuthi insimbi, asinandaba ukuthi yini babukumkani. Bathu abaningi abanesiqalekiso babukumkani. Nabo khona into abayenza. Babukumkani ngicela senze kanje. Inombolo yami ngizoyikhipha. Uyazi ngikhiphelani? Ngicela ama SMS e confession. Ngicela ukonfesa lento oyayenza. Engaziwa muntu, engasidala isiqalekiso kuwena. Ngoba khona abantu abacwasa isiqalekiso kanti uyavuna.
2: Yeah.
1: Uyangizwa babukumkani? Angazi noma kusasa uzobanika yini ichance. Kube nohlelo lwe confession noma ngawo anonymous. Baba, mina ngathi kuma wami. Ngicela ukuxolisa. Baba, mina ngalwa nomzali wami ngicela ukuxolisa. Mina baba ngaphiwa imali ngayi misuse yathathwe ezandleni zami. Mina baba ngabulala akekho umuntu owaziyo. Ngicela kusasa babukumkani ngoba isiqalekiso esangena ngomlomo wakho siyolasha umlomo wakho. Ngicela babamba amanzi. Okay babukumkani mabeqeda lamanzi ngicela bawaphuze. Then you sleep babukumkani. Ngiyacela ngiyacela. Ngiyazi ufuna iTV, ngiyazi ufunani. Ngcono chatter nefoni yakho usengubeni. Kodwa sleep babukumkani. Nangiqeda la babukumkani, ngicela ungene ngubeni ulale. Uzophuza lamanzi. All right. Lamanzi uzowaqhabula ushiye uhalf. Uhalf uzowuphuza ekseni ungakakhulumi isimuntu babukumkani. Ngizothi kulabo abathi kumnya, hey baze bafakaza abantu namhlanje. Ebeze kwanonwana. Aba asizakale la eRedwin ngalamanzi babukumkani aba ngiyakutshe mina ngeke ungilalele babukumkani isimo sakho singaguquki uyangisa babukumkani that is why mina ngeke ufike esontweni lami ngithi abaphethe ama 10,000 abaphethe 5,000 I don't do that kodwa indlela engibonga ngayo babukumkani fika Tuesday uzobona abantu bezobonga babukumkani

0: Yes.
1: Okay,
0: I was ukusiza baba.
1: Okay, dadas. Ngiyabonga kakhulu.
0: Ndizokusiza baba, ngiyabulela.
1: Okay, ngoba nami ngale kuda, mina nginokuthumela message yegani beni kasi shini ngawo bese
0: yi. Ah, ngiyabulela.
2: Mola
0: baba, kunjani?
2: Siyaphila njani?
0: Siyaphila.
2: Yebo, ngicela ukubuza ukuthi inkonzo ingasikhasini.
0: Ingo 9 mama ekuseni.
2: Yho, 9 ekuseni, kusasa konje.
0: Ah, kusasa konkonzo mama, kusasa ngu-1 on 1 kuphela kusasa.
2: Ingomgqibelo konje.
0: Ingesonto.
2: Ongesonto, inyama yesonto.
0: Yebo mama.
2: Yebo baba, ngiyabonga, ngiyafisa kona ukukubona nami.
0: Akunankinga mama, ngizakusebenza mina.
2: Eh,
0: kosi mama, kosi. Kwas. Alright. Wasi mama ngicela God bless you mama.
3: Yebo baba.
0: Mbona mama unjani?
3: Siyaphila mama.
0: Siyaphila. Mama ufuna uphi?
3: Yebo. Angiza baba.
0: Mama kumele ngikusize wena.
3: Eyi kakhulu baba kakhulu.
0: Uqhakeke kakhulu.
3: Ngisanda ukuthola njena ezindile ngizama.
0: Undithola mama yeke leyo ngoku sengitholile. But ngiqhakeke kakhulu ngoku. Wazi abantu ukuthi angitholise ngitholile.
3: Angazi kulaphi la kukhona.
0: Andiza
3: mama. Ngiphilwane zongena la endlini ngithatha iy'kipa zami.
0: Yo. Kaloku wena mama kuthiwa wena funeka ufe wena.
3: Ubani nje nkosi yami.
0: Inkinga baza kubiza ngomthakathi ngoku.
3: Okay.
0: Kumele wena ubale kuze kum ndikunikeze la manzi. Mandikunikeze la manzi uzobona amandla kaThixo mama. Zamuna konako mama ufike mina.
3: Yebo baba.
0: Ndizakusebenza mina nansi weekend. Sunday nje ndizabe ndikusebenza. Sunday ngesonto. Akunankinga mama. Kosi. Wow, ke mabethunana. Kumprofeti uMakhawula lona. Bayaphila abantu siyavuleka nezinto. Molo ekhaya.
4: Molo tata.
0: Molo mama kunjani?
4: Tata ndiyaphila. Makhawula unjani wena?
0: Ndiyaphila mama. Ye mama. Mama.
4: Tata.
0: Lithizulu mandikuncede.
4: Ncede tata.
0: Lithizulu mandikukhulule because ndibone ingxaki. Xa ndibuza le ngxaki kwenzeke njani apha efamilini yenu. Lathi izulu le family lena nangoku ibulalana yodwa.
4: Tata ndifuna loo nto nazi tata zam ziyalwa ngoku apha phandle tata.
0: Mangibuza uNkulunkulu kwenzakaleni. Lathi izulu mandinincede nina ndinikhulule because njengoba kusenzeka yonke lento, lithi izulu kukhona umthakathi oye wavuthela apha eyadini ukuthi nina ningazwani and now anizwani nabazali benu nina nifuna babona.
4: Tata silwa sodwa asifuni nangumama yonke into kwityobotyobo nje akho ndintle ngoku.
0: Mangibuza uNkulunkulu kwenzakalani lapha ekhaya. Lathi izulu weMakhawula thandaza because njengoba kusenzeka lento nje kunabathakathi abayi 14 ababhiza abaleqani na 14 yabathakathi. Oyi one ukhonza kwinkonzo yasandaba kusemaRomini nabhathe oyi-1 ukhonza khona mama.
4: Tata
0: ndizanceda impilo yenu. Because lento yenzekileyo mama kuxolo is because kukhona abathakathi njengoba abathakathi bebhizi kuthiwa nina kulo nyaka funeka bekhona ozohlatywa.
4: Kukhona umfana
0: ozogwazwa mama.
4: Hey tata nguliye lo ngamameli lapha endlini ukhupha kuqala imela kaxoxe
0: lo phuza utshwala gqithi.
4: Yo tata akayithandi fight ukhule nefesiri.
0: Waphula nami nezicapha namafestere.
4: Hayi tata uyabhodloza apha kweli khaya.
0: Inkinga ke ngoku nantsi into endoyikisayo because lo mntana akayazi into yobana yena uyasetyenzwa.
4: Tata ngicela umncele.
0: Uyasetyenzwa nina bekhaya because kukhona futhi nookhoshunda labasiya. Kenderiprosotoro basiya. Kuza badara basiya. Andani beyamazi la because ndibona into, ndibona umntu xa nimjonga lo mntu lona kuthiwa nguZulu leziyandla, Zulu leziyandla.
4: Hey,
0: xa